Akay tichonah kanapnoh jinis lahubal, itinohoneh by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalui, yinhonoh sa mahanil ko programa.